utshentshi ukwathi kula Mozambique se ukhathi kwa usawula kwaunangalakaya 2026 kuva usawula mtshentshi wawena wa utsakhela khulumobelelo wakhona tihukile dakata kongoch asterisk 744 cardinal ugwita usawula hawa nga te parada musical utumela hawa vanga te kero votar kambe nkuva usawula ungava ubala nomboro ya utshentshi wawena ni mwembelelo wo ako tsakhelaku ungava ubala nomboro ya utshentshi wawena ni mwembelelo wo mtsakhelaku kuchifanisi unga ukapa 00 utumela utumela mifoto lin'wana nin'wanyana li teka ligomu automatical kambe ungava usawula kunga hikuwau ta ku na u cixuva mbaleri ku va utshentshi wa wena ni mwembelelo wa wena va va neka finalisi mambe kumana jihiwa u nga heti mbimu dzeketa kungu u ci asterisk 744 cardinal ku va usawula u langela kaya ngo utshentshi wa wena u ma na ku libyi.

shuona le kale kamina na na china msakazini mangani bami ya wena wo shuona le ya wena wo shiva le kale kamina na na china msakazini mangani bami ya wena wo shuona le.

Henit, se se tore 30 minutes ing se do ntheko ra Jimsambi ke khena mangon ka dropa la chai chai hi chipanga tana nina wi lomba kunze budi kama khaliu hamba na hamba na kami tsikari nya siku ka wazina oi to kamchimo otubru ka dilembedia da 2026.

Iyo landa wa banda kakana chinongla kana michimi ya raji Msambiki achi kasinga kunene va mame va veleke hise ketire ne vanana vathu ko vaya chikolwana ngutungutu mahorana ngumangwana waditi ku humanza nikavona senga one ni michadu kasinga kunene ide u mangwana waditi ku kwatetenga tiwomba hicho usweti wathu na guma kasinga kunene kwa hakwa se mahorana thuma kuti eh mulekini mwanana wa kasinga kunene ati lulamisela agonda chikolwana kota kusaula tia ati navela kuti ya kasinga kunene ati vilela ku ngisalurinda ka raji Msambiki ngumama helwe wa hegemeta ndima yatha wa shingu limela chupinga mkala ngu 355 minutos. Nyansa ngata kuninga mahu ngutu msala nimechini ya antena nasional. Hikambele tanga ya chitich. Hitili kambe hita kungumisa mahu ngu nga wamana ukala zinza antena nasional. Hawa hinga titekili ya ndi kunguma provincia ya tete. Chema mtangilo wa ditikuda Msambika ngati maneka hiyase. Achitla kolela vapia wanga maneka kasi vadika titili na ku ni desma segunda edição. Hiyomba kasi ngu gala Internacional Jovem Criativo e kukutokolela ni kune kwa siho kava pia diti kudatu da Msambiki wanga tininga titila kakula kuwa vekumisa utaro kukandasi mahasu hamba na hamba na hitile ni mwahungu wa mina wakutumisana ni chini ya antena nasional ikambe hitimela kasi hangalisala uchinji ni mabulu hitimisa kutawani na wakamati kwa wamata kulo kuraju Msambika chihiramba nila kuchizimu chichikaisa ndi maya uha shunguli dimila chupi kadita mudia na nyansi ima nikilimanza ni kama nina wanchupi miranda mabunda nguditi na dawa tenta wa raju Msambiki unga sengela kuwa ndi maia yi kongoma ni kuwa ihoka hawa uhilomba kunzevo lipo na hekuna vele la minova inene. Hitsumela heku ramba kwa masonu chungade uchilondeta to tsitia ikutindi matungu adete chilondeta hawa kachitichichia ka wazina wanyansi lishiti.

tsa kuna hi ku pelisa kiko ka mintirho leyi ya wash nga karhi yi sungula kasi na yi ta vanhu gamu hi nkarhi wa minute na 5 minutes ku nga le khale hi ta ku fikisela ke nongonoko wa mahungu ya siku lin'wana na lin'wana ya Imsolo province ya Loka Gaza hi dzana vhorexi na 30 minutes swi ta va xirhona da noite intirhisano ke ni antena nacional i 21 horas hi ta tlhela ku fikisela mahungu ya tiko ni matiko man'wana ya misava 21 horas na 30 minutes hi ta va nongonoko xihundla xa ntirho wa vusiku 22 horas hi ta vamba mahungu ya Imsolo province ya Loka Gaza 22 horas na 30 minutes hi ta va a matimu ya siku 23 horas a nkatsakanya mahungu 23 horas na 30 minutes hi ta va ultimo journal kasi tani lana hi vuleke ya kona ke nkarhi wa va noite na 5 minutes hi ta va vugamu bya mintirho leyi nga karhi yi sungula na yi le karhi yi fambisiwa ha Roy Makaringi mathomo ni ma nga teka leswi nawulaka swinakoka siku la bya la namuntlha

0: Radim se bikem so provincia loka gaza atikweni ika dzanovarish.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Muito se tinha carequim a covar e confixar lá na ONU com a Mahungu e a Imso, província local de Gaza, o Inxete Ledunene.
2: Mahungu e a Chifonzanco do Gaza, na ONU com a Mahungu e a Siku Nisiku e a Rádio Moçambique.
3: Lipelili hika nongoloko wa mahungu wa chifunza nkulu Gaza ka jambu la 8 ka outubro wa 2026. Lisiku kutangolo waka akukula eka dropa la Shimbutsu. Murangili wa chifunza nkulu Gaza alfe unkuna atatia akuwa kuengeteli wa matimba ya kuambanyi sela eta ubinzu lilisu shinga tlakusaka ishi antla antluvu kuwa chifunza nkulu Gaza nza kukati ndambiti wonekeke kusanguleni eka lembe. Mukombisi wa mfumu shimusha tikulu mshifunza nkulu Gaza. Watati ya ka mfumu wa dropa la kanchenchai akuwa kutongo hakutongo utlatukisa astiru swa mfumu shumekaku mkuveni wa drop kuwa shili antlaveni kuwa kusiriliwa asiralanganya nkankari wa tindambi titakati voneka ya makambi ya kwa mbana mbana. Mfumu wa dropa la Shimbutsu ukari unyikela ashikenge shintwa shata mitlangu ya utisa miri shipushituweke shinyuana ka mfumu wa dropa lili. Ima kungu malanzu waka nzini ka utlangela alisigula dropa wazini lui. Itiloko maka ikalawa ni mangwani mahungu malula msueke tilo mkombisi Bonifacio Novela. Kamchini kuna Mariamu Ibrahimu wakunavela laka uingisi tilinene. Sedora nzeka ekari kunyika mahungu ya chifunza nkulu Gaza hivulili kati nhloko maka swaku murangeli wa chifunza nkulu Gaza alfe unkuna avula leswaku amfumu ufanela kuva ya mahlweni kuva uniku hambakanyisa eka ta bindzu ni mabindzulelo ya kukota kuhluvukisiwa ndaule ya tiku xihantla ndzaku ka kuva kuhlamuliwa swikratu swa tindambi tivonekeke kusunguleni ka lembe. Murangeli wa mfumo wa chifunza nkulu Gaza awalesha ku akuva ni maringu ya kwambana ambana mailanu ni kulonzo vota la titsomba tinga kona chifunza nkulu Gaza atava ndlela inene ya kuva kuhlamuliwa hi nkarhi wa kuyenela swikarhatu leswi swi nga kona eka vatshamitiku. Alfe unkuna a vulili marito lawa wazini lweyi ndzeni ka ku pfuliwa eka nhlengeletano ya ntlhanu ya ndzeni ka nkama ya huvu ya kunela matirhelo ya mfumo hi ximu xa xifundza nkulu Gaza ntulo lowu u taka na wu endliwa adropeni laka ncencayi.
4: Entre os grandes desafios que continuamos a enfrentar, destacam-se a necessidade de acelerar a produção e a produtividade, melhorar o acesso aos serviços básicos, fortalecer as infraestruturas económicas e sociais, criar mais oportunidades para os jovens, melhorar a capacidade de resposta perante os efeitos das mudanças climáticas e dos eventos extremos. Temos igualmente o desafio de continuar a mobilizar recursos e parcerias para responder às necessidades da província, num contexto em que recursos públicos são limitados e as necessidades sociais são crescentes.
3: Imaritu ya murangeli wa shifunza nkulu Gaza tatana alfeu nkuna na avula leswaku hinkwa swusu yenge swa rambiwa kukota swi hlamula a xirambu xa kuva kulandziwa xo karhi lexi xi nga kotaka kuva xihluvukisa xifundza nkulu Gaza na kulondzovutiwa titshomba ta ku hambanahambana leti ti nga kona swa nga ndlela ya kuva ku hluleliwa a swikarhatu leswi swi nga kona. Alfeu nkuna asili marutula wa wazini lweyi a praya la kancencai ndzeni ka mintirho ya ku pfuliwa eka nhlengeletano ya untlhanu ya ndzeni ka nkama ya huvu ya kunela matirhelo ya mfumo. Naswilitano murhangeli wa huvu ya kunela matirhelo ya mfumo xifundza nkulu Gaza wa tsatsiya eka mfumo wa xifundza nkulu Gaza akuva na wona ulondzovota hi tindlela tinene a titshomba leti ti nga kona ndzeni ka kuva ku landziwa ku hlamula swivilelo swa xitshungu. Zwe Tshambi a xungeta swa xifundzankulu Gaza xi na tshomba tinyingi ta ntumbuluko leti fanaka ku va ti landziwa hi tindlela tinene ku kota ti hlamula ku vilela ka vutomi linene la xitshungu. Jose Tshambi a vulile marito lawa wa dzini loyi ndzeni ka ku pfula mintirho ya ntlhanu ya ndzeni ka nkama ya huvu leyi ya ku vonela matirhelo ya mfumo. Ntirho wu taka u landziwa dropeni la ka Ncencayi kumbe a le ku pepele meleni a nga praya la ka Ncencayi.
5: Implementar políticas e programas que respondam às necessidades das comunidades. Ao setor privado, investir, criar emprego e participar ativamente no desenvolvimento econômico. À sociedade civil, contribuir para a cidadania ativa, fiscalização social e construção de soluções. Assumir o seu papel como agentes de transformação.
3: Kumeli marito ya tatana Jose Tshambi murangeli wa huvu ya kondela matirhelo ya mfumo xifundzankulu Gaza na avulavula hi leswi a nkongometo wa ku va a mfumo u fanele ku va u swi landza ndzeni ka ku va u hlamula ku vilela ka xitshungu ku kota ku hluvukisiwa a xifundzankulu Gaza hi xihatla. Man'wani mahungu hi ku xungeteka wona ma xungeta leswaku murhangeli wa ku kombisa mfumo hi ximu xa tiko lomu xifundzankulu Gaza hi loyi a tsatsiyaka mfumo wa doroba la ka Ncencayi a ku va katsongo wa kutsongo u tlakusa a switirho leswi swi kumekaka ankoveni wa doroba ku va swi kumeka a ntlhaveni wa doroba leli ku kota ku hlamuliwa a swikarhato leswi taka na swi vonaka hi nkarhi wa tindhambi hi makhambi ya ku hindahinda. Jaime Neto a vula leswaku mintirho ya ta dyondzo, ya ta wudahu, ta mintengo hambi ni ya mfumo i fanele eku va i yakisiwa a ntlhaveni wa drop ku kota ku pumbiwa swikarhato leswi nga kona loko u tshuka ku vonaka a timpfula to tala hambi na tindhambi. Neto a vulele marito lawa wa sithathu lweyi a ndzeni ka mintirho ya ku tlangela ku hundza eka ntlhanu makume na lin'we ni ntlhanu wa malembe ya ku tlakusiwa ka xitepiso xa dropa la ka Ncencayi.
6: Entendemos que uma universidade implantada num território exposto a fenômenos extremos deve ser também uma universidade comprometida com a produção de conhecimento sobre estes fenômenos. Deve ser uma universidade que estuda o território, conhece as comunidades, acompanha as suas transformações e coloca o conhecimento ao serviço da sociedade.
3: Marito ya mukombiso wa mfumo hi ximu xa tiko lomu xifundzankulu Gaza tatana Jaime Neto na vulavula henhleni ka ku va ku fanela ku a switirho swa mfumo swi tlhatukisiwa emugangeni wa ntlhaveni ku kota ku pumbiwa swikarhato leswi taka na swi vonaka hi nkarhi wa tindhambi. Kasi murhangeli wa mfumo wa doroba la ka Ncencayi Osman Adam a xungetile a nhlengelo wa vana tiko kumbe vatshami dropa ndzeni ka ku va va landza mintirho ya ku pfuxeta a dropa hi xihatla ndzhaku eka nhlupheko lowu vonekeke hikwala eka tindhambi. Kasi vatshami dropa na vona va ndundzuzela a mintirho ya mfumo wa dropa la ka Ncencayi ku va u swi kotile ku hi xihatla u pfuxeta a dropa ndzhaku ka swikarhato leswi swi vonekeke hikwala eka tindhambi kambe va kombela ku va ku engeteriwa a wu vonelele hikwala eka vasulavoya tani ku vula ka Bentu Sithoye.
7: Hi rhandza ku ndundzuzela a munisipi ya hina ya Xaixayi hi leyi tikombaka leswaku ya tirha ya phambeni kambe hi mhaka ya tindhambi switarato swa hina swi onhekile. Swi fanele ku a munisipi yi engetelanyana a matimba laka ku lunghisa a migwanqo ya hina kambe ku ni mhaka yin'wanyana ya vayivi laha a doropeni la ka Ncencayi leli masiku lawa hi yona yi vonekaka hi ntamu swinene a ku fanele leswaku munisipi ya hina yi zama tindlela leswaku vayivi va nga kumeki hi tindlela leti va humelelaka hi tona. For example Mariam Gwabi se va nivelele kambirhi a zona la Mariam Gwabi paralenka ku yiva xivezi ni usiku hikuva va voneke maji hambi hi ni nhlikani va nghena lomu mitini va sungula a ku onhetela a swilo swa vanhu hi mhaka leyo ni kombelaka swa ka munisipi ya hina yi nghenelela ngopfu leswaku yi vhikelela eka swona.
3: I marito ya Bentus Thoyi, mun'we ka vahanyi va doroba ra ka Ncencayi, na vulavula hi swikatu leswi swi taka na swi voneka ndzeni ka doroba hikwalaho eka vayivi. Banco Mundial a tirhisaka ku tlula 12 miliyoni bya timetikali a ku yakiseni eka xikola primaria Francisco Manyanga a doropeni la Ximbutsu. Hi vulavula hi mintirho ya ta dyondzo leyi yi yakiweke hi nkarhi wa vukolonyi, kambe na ku khumbiwa amuni wa swilawu swa dyondzo. A ndhawu ya ku tirhela kona i vatirhi va ta dyondzo, hofisi ya murhangeli wa ta dyondzo, ku ni ndhawu ya ku maticha ma kota a ku hlengeleta na kona ni ku tirha, hambi ni ku biya alithangu a nga murhu lowu yakisiweke ka ndhawu liyana. Handle ka u yakila switirho leswi, xikola primaria Francisco Manyanga xifundza xa Ximbutsu a doropeni xi ve xi pfuneka hikwala eka swigotso swa ta dyondzo leswi swi pfunaka a ku tlula muni wa madzana na 24 wa vadyondzi kusukela primaria ku fika sexta klasi. A xikola lexi xi nyikeliwe adzeni loyi hi murhangeli wa mfumo wa doroba la Ximbutsu tatana Erinkizi Mashava ndzeni ka ku tlangela ku hundza eka 15 malembe Ximbutsu na le ka xitipisu xa udoropa. Man'wani mahungu u taka na wona ma xungeta swaku mukombisi wa mfumo hi ximu xa tikulomu xifundzankulu Gaza a seketela ku swiudyana swa tidyondzo ta le henhla a nga insinu superiori swi fanela ku va swi bindzula a mintirho leyi nga ta pfunaka a miganga a ku va yi twisisa hambi ni ku vhikela a tinghozi ta ntumbuluko. Jaime Neto a vulele leswaku ndlela leyi ntsena swi nga kotekaka eku va a xitshungu xi na ku twisisa a ku cincacinca eka tinguva ka miganga leyi va nga ka yona ku kota va hlengela a ku hlamuliwa swikarhato leswi taka na swi voneka a nga va hi swidzedze, timpfula hambi na ku pfumaleka eka to timpfula a nga xihala. Jaime Neto a vulele marito lawa kwazini loyi a Universidade Sav muntukulu wa tidyondzo kumekaka xifundza xa le Ncongweni a ku pfuleni eka mintirho ya 11 ya ndzeni eka nhlengelo wa matiko ya misava ku va ku dyondziwa ni ku xopaxopa mayelano ni matshamelo manene ya ta ntumbuluko hambi na miganga. Ntirho lowu wa lisiku lin'we u ve u khumba TV ta swiudyana swa tidyondzo ta swikolo leswikulu atikweni hambi ni matiko ya vambe swa nga Xipanya na Peru lava va dokadokeke mayelano ni leswi swi fanaka ku va swi landziwa ndzeni ka nhluvuko unene ni ku va ku kambiwa a tindlela tinene ta ku pfuxeta leswi a nga va ndlela yinene ya vulondzovuti la titshomba eta ntumbuluko hi laha swi lavekaka ha kona. Mungisati ora ntseka ekari ku nyika mahungu ya xifundzankulu Gaza ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri. Mahungu ma xungetela leswaku se ku gamile a mitirho ya ku pfuxetiwa eka xikhenge xa ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi ku hambanahambana a doropeni la Ximbutsu. A mitirho leyi yelanani ni ku va ku pfuxetiwa a matshamelo ya ku va xikhenge xi ni matlangelo manene, ku va ku lulamisiwa tindhawu ta ku tshama kona evahlaleli, tindhawu ta ku va humela kona a vahlaleli hambi ni vabeli, hambi ni ndhawu ya ku yamukela kona a tiholobye, leswi swi pfunisiweke ku patsa ni mabaliza hambi ni matabela. Ntirho lowu u tekeke 5 miliyoni wa timitikali ti humesiwaka hi mfumo wa doropa la Ximbutsu. A switirho leswi swi nyikeliwile wazini loyi hi murhangeli wa mfumo wa doropa la Ximbutsu Erinkizi Mashava ndzeni ka ku tlangela ku hundza eka 15 malembe Ximbutsu ali eka xitepisu xa udoropa. Mahungu yo gamesa ma xungeta swaku klubi Estrela Vermelha wa ka Gaza a ni makungu ya ku va a ta pfuxeta a mitlangu ya box a nga mitlangu ya swibakela na a chuka ngopfu eka swigava swa ku sangula a ku va ku lulamisiwa a mitlangu leyi hi rhambu la xisati kumbe la xinuna. Murhangeli wa klubi leli Estrela Vermelha ka Gaza a nyikelele mahungu lawa ndzeni ka ku va a tshembisa leswaku ka nkarhi lowu ku karhi ku landziwa a mintirho ya ku va ku hlotiwa lava va rhandzaka a ta mitlangu yo fana na leyi ya box ku kota ku landziwa makungu lawa ma vekisiweke. Kaitano Valenti a tsundzukisa leswaku xifundzankulu Gaza Estrela Vermelha a ve a kumeka nani vabeli vanyingi ka mitlangu ya box lava va nga ve ni a nkhinkhi wo kombisa a tiko, kambe hikwalaho ka swirhalanganyana ku hambanahambana ku ve a mitirho leyi i nyimisiwa. Mungisi to rhandzeka hi ndlela leyi gimeta kwala ndzimana ya mahungu ya xifundzankulu Gaza. Mahungu ma lulamisiweke tlhelo mukombisi Bonifasi Novela, ka michini ku ve na Mariamu Ibrahimu vangu laha peleli a jajama. A swi feni minkhuvu ya xifundza ni dropa la ximbutsu.
2: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundzankulu Gaza, nokonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
8: Tindambi tiyenge tili kutwalana ka tinsuna.
9: Gaya matrivi lawa mahlengeleta kumati.
8: Tivikeli, uva u tikumetela malaria a fambela kule na wena.
10: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza la malanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku vonaka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku vonaka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027, mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa Xikwalakwala na Masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa Xigubu, Masanjena na Mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela, a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
11: Olha lá, afinal de contas, como é que estás sempre pondo em todas as redes? Toda hora!
12: A cena nice está jogando na Vodacom. É que podes curtir tuas cenas à vontade, porque a rede funciona como deve ser. E a cena ainda mais nice é teres um pacote que te permite estar online em tudo. Vejo um meme no Insta, faz screenshot, mandas para o teu bro no WhatsApp sem stress. Checas um vídeo no TikTok, faz screen record, postas no status e todo mundo está a rachar contigo.
11: Yeah, maninho.
12: E estás sempre atualizado com as notícias do Facebook e do Twitter.
11: Ainda não me disseste como, pai.
12: Bro.
11: Como?
12: Eu estou a curtir WFTTI da Vodacom.
11: É? A sério?
12: Maninho, para ativares é simples. Digita asterisco 111 cardinal, opção 5, internet, depois opção 1, WFTTI e fica on.
11: Não é fácil.
13: Deixa eu fazer agora mesmo.
0: São 19h20, muito cedo em Cariqui, Wakuvaeco, fixe lá, Nonganoko, Matimu e Asiko.
14: Matimu e Asiko.
15: Oito de outubro, o alembela 1998, Mutsali wa Mabuku José Saramago atlangeliwa hi xitlokolelo xa Nobel da Literatura.

0: 19 hi 29 minutes ma clarion sikemi ngisito kona ndzeka hi vhihlangana swi karhatu leswi sendzeseke mpela ku va hi tsemerisa washi bya nongonoko matimu ya siku hi kolano hi khomatsolo na hi kombelaku ku ka mi ngisito wa yena wa ku rhandzeka ku va a nga hi khomele minantswo ku nga le khale loko hi ta va ka tsana vhara xi na 30 minutes swi ta va journal ta noite interesanoke ni a antena national. Zana vhara 30 minutes mi ngisito ya ku rhamba ku va hi ku riendleve endlela ku va hi ku fikisela nongonoko journal da noite.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

tola ke mo ikisa tokora ntse ka inkwaso ka selle se singana masungulu se ni makamo ke tudo que tem nisso tem também o seu fim. Ka selle se na vela ka sona ke ile swaku hiku va swi sungulile ka se atingile leti nene ni wa magamo ave magamo lawa manene ke kasi loko hi vulavula hi lirhandzu a yi nga navele ku va ni siku ni lalin'we lirhandzu leli i va leli gamaka ke 21 horas 30 minutos 17 segundos Matias Damasio mun'we ka vayimbeleli va nduma swinene va tiko la Angola mwingiseti hi tsundzuxana leswaku lin'we ka matiko lawa na wona va nga ma vulavulela ririmi la xiputukezi tanihi tiko la Mosambiki ke inaka i va makwava swona xana swa twisiseka ku ko ka nkhuvo lowu hi nga ka wona ko ka vusiku bya namuntlha hi nga vana va rhambi ke va rhambiwa hi lava ku vula leswo lava na vona va va ndhundhuzelaka vusiku bya hina

0: mahungu mukombisi Boniface Novela murangeli wa xifundzankulu Gaza Alfeu Nkuna avula leswaku amfumo ukare utivekisela akuva ulavutela maringu ya kwambanambana ndzeni ka ubindzuli kukota kuyisiwa phambeni a nhluvuko wa xifundzankulu lexi swanga nhlamulo ya ku humiwa eka swikarhatu swa tindhambi leti ti vonekeke aku sanguleni ka lembe. Murangeli wa mfumo wa xifundzankulu Gaza a vula leswaku i mintirho yinyingi leyi taka na i landziwa ndzeni ka ku va ku hluleliwa a swikarhatu leswi nga kona eka mpatsano lowu nga kona a mfumo ni vaseketeli ku kota ku hlohloteliwa a ku va ku londzovutiwa a titshomba ti nga kona xifundzankulu Gaza ku va ti hlamula hi nkarhi unene swikarhatu leswi swi nga kona ku va ku pfuneka a xitshungu. Alfeu Nkuna a vulele marito lawa wazini lweyi eka nhlengeletano ya ntlhanu ya ndzeni ka nkama ya huvu ya ku vonelela matirhelo ya mfumo hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza, ntirho lowu u landziwaka edorobeni la ka Ncencayi. Na ku endleka leswo, murhangeli wa huvu ya ku vonelela matirhelo ya mfumo hi xifundzankulu Gaza a tsatsiya a ku va ku tirhiwa ndzeni ka ku kulondzovutiwa titshomba leti ti nga kona xifundzankulu Gaza swa nga ndlela ya ku hlulela swikarhatu leswi nga kona eka nhluvuko ni u tshamisekile xitshungu. Jose Tshambi a xungetile leswaku xifundzankulu Gaza hi lexi xi nga na titshomba tinyingi eta misava vekaka ku va ti londzovutiwa hi tindlela tinene ku kota ti hlamula a ku xuva eka vahanyitiku. Murhangeli wa huvu ya ku nela matirhelo ya mfumo xifundzankulu Gaza a vulele marito lawa wazini lweyi ndzeni ka u pfuliwa eka nhlengeletano ya ntlhanu ya ndzeni ka nkama ya huvu leyi yi landziwaka apraya la ka Ncencayi. Mukombisi wa mfumo hi ximu xa tiko lomu xifundzankulu Gaza hi lweyi a hlohlotelaka a ku a mfumo wa doroba la ka Ncencayi wu fanela eku va katsongo ha katsongo u kota a ku va u rhurhisa a switirho swinyingi leswi swi lumbaka a mfumo ni ku tendela xitshungu a hansi ka doroba la ka Ncencayi ku kota swi tlakusiwa ndleleni ya ku va ku ta vhikeliwa a matshamelo ya tindhambi ma taka ma voneka hi ku phindaphinda ka masiku yo gamu. Jamineto a vulele leswaku swiyenge swa ta udhawu dyondzo i ta mintengo i ta vutenderi la mfumo hi leswi fanaka ku va swi kuma a u tshamiseki a ntlhaveni ku va ku hlamuliwa a ku makhambi manyingi loko ku na tindhambeni ku ndle pfama a xitshungu xi le ka nxaniseko. Neto a vulele marito lawa wa sithathu lweyi ndzeni ka ku tlangela a ku hundza eka ntlhanu wa makume na lin'we na ntlhanu wa malembe na ku tlakusiwile doroba la ka Ncencayi ku va le ka xitepiso xa udoroba. Kasi murhangeli wa mfumo wa doroba la ka Ncencayi Osman Adam a xungetile a ku va ku ni nhlengelo wa vanatiko ku kota ku landziwa a mintirho ya ku hambanahambana ka ta hukosi hambi ni rihanyo leswi swi kotaka ku va swi pfuxeta a wu kona bya doroba ndzhaku ka tindhambi leti ti vonekeke. Banku Mundiale a nga muti wa ta cuma hi xiyimo xa matiko ya misava yi seketela hi ku tlula 12 million wa timetikale a ku yakiseni eka xikola primaria xa le Francisco Manyanga dropaneni xa ximbutsu. Hi vulavula hi muti lowu wa tidyondzo lowu u yakiweke hi nkarhi wa ukolonyi kambe na u khumba amuni wa swilawu ku ni ndhawu yo tirhela kona vatirhi va xikolwa hofisi ya murhangeli wa xikolwa hambi ni ndhawu ya ku mathicha ma kota a ku va ma kunguhata kona mintirho ni ku va ku yakiwile a rithangu kumbe murhu swi pfunaka a mintirho ya xikolwa lexi. Handle ka uyakisi xikola primaria Francisco Manyanga xifundza xa ximbutsu kumbe doropeni leleli la ximbutsu xi pfunekile hikwalaho ka swigotso swa ta dyondzo leswi pfunaka a xipimo xa muni wa madzana ni 20 na muni wa vadyondzi va xigava xa sexta kumbe wa primera ku ya fika sexta class. A xikola lexi xi nyikeliwile wazini lweyi hi murhangeli wa mfumo wa doropa la ximbutsu Rinkish Mashava ndzeni ka mintirho ya ku tlangela ku hundza eka muni wa makume wa malembe na ntlanu ximbutsu na alika xitepisu xa doropa. Ndzeni ka kutlangela masiku ya kutlakusiwa ka xitepisu xa doropa la ximbutsu, wazeni lweyi kunyikeliwile xiqhenge lexi xi landzaka mintirho ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri nga kampu polyvalent. Ndhawu leyi lulamisiweke hi ku pfuxetiwa ndzhaku ku va i kumekile eka matshamelo ya ku tsondzoma. Hi vulavula hi ku va swi kotekile ku pfuxetiwa matshamelo ya ku va vatlangi va tlalamba hi leswi lavekaka ha kona, tindhawu ta ku tshama vahlaleli, tindhawu ta ku ya hlamba kona, ndhawu ya ku va ku amukeriwa avayeni, swilo leswi swi lulamisiweke ku fana ni mabaliza hambi ni matabela nga mindzelekano ya mitlangu. Ndzeni ka timali leti tirhisiwaka hi ku tlula 5 millions wa timetikali ti humesiweke hi mfumo wa doropa la ximbutsu. Mungiseti eve mahungu hi nkarhi lowu.
1: Vinte duas horas e sete minutos, je kukensalo kukulu kuka na kuloro antiro Bonifácio novela e kolaka kuvasu kotile ku yengele tamahungu. Ya emissor provincial waka Gaza, na muntla inga kawa umune quinta-feira wazine, 8 de outubro de 2026, jita ina evula le suaku li sikulele kasidoro palashimbutsu li kulunge laka kuvali pakamisiwile kuva lifika kukashi gavalish kashikepesulish ingela lei itangela batsame ba dropa lele na batsame intalo va xifundzankulu Gaza elonzo botana kambe ke kuva itlangela kumbe ina velela mathomo ni makateko koka va ingiseti va hina va kurandzeka o va kuina ku laha va kumeka ka akona ke inaka ikuva munzuku ili siku la ntiro mo ingiseti swa twisiseka ke ku loko ufika nkama e ku navelela ku humula loku nene e navelela kambe ku e ku va ali siku leli li kongomaka u gangwini la namuntlha ivi ali siku leli u bindzuleke ka vatsongwana lava hi nga ni tshemba leswaku nkarhi lowu se va kumeka na va yetlele hi ta tsaka nakambe loko n'wina swa nga va twela papayi na mamani mi ta va milavele ku tiva ku ka vatsongwane lava a hanzu wa vona lomu swikolweni a tiva leswaku mikhumuki ku hlwela namuntlha hikuva se le usiku mi to phindzula ke mi vona leswaku a swi banjana swa vatsongwana lava swi kumeka ka matshamelo lamanene hi vulavula hi mauniform tibitawu kumbe ti kumeka ta hali kona ke mazipi lomu ka mabuluku hikuva hi fanele ku tiva leswaku a vatsongwana lava i swibuku swa ndyangu i swibuku swa vatswele swi ta saseka mpela loko va a n'wana wa manyani a tshama a basile i nghovi leyikulu a tekela vatswele vakwe. Se loko vo vula leswi hambaneke ke va ku u nga mu voni ku basa a vatsongwana vakwe va tshama va zwihalile i swithayani a swa nchumu swithayani swa ko hikuva a vatsongwana vakwe a va basa. Swa tshisanyana swo kuva swi nga humeleli leswi na vatsongwana va wena ti nyiki nkama ku va u vona leswaku vatsongwana va wena va tikombisa lomu swikolweni ka matshamelo wa ya kona na munumuzana wa wena ke ngovo a i wanuna a ta tivonela no we besi na ye munumuzana hi xibuku xa nkosikazi i vice versa a swona. 22 horas e 10 minutos e 22:30 e tava matimu ya siku. Kiss and say goodbye. Munutika amunumuzana wa wena kumbe inkosikazi ya wena gumoko eta vona na munzuko ah swita endlisa ku yini kuva ambedo olo wa unwe ekuva milinuna na sata swa saseka ka kuva mu yetlela mi barasananile andika kuva lo ya yetlela chuka selwa yetlela ah ngo wa khale ka nyimpi ya Iraq aswi yake leso mu yetlela nda winwe ke inuna na sata Vinte duas e onze.
2: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations. And the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you. Just like this. Let's just keep

José de Souza Saramago avelekiwe hi 16 ka November wa lembe la 1922 lideni la azinya atikweni la Portugal. A tumbuluke ka ndyangu wa varimi, a kulile ndzeni ka vusiwana yena ni vatswali na alintsongo va rhurherile ku va va ya tshama ambuweni a nga Lisboa. Hi ku kala a nga ri na matshamele ya ku va a dyondza tidyondzo ta sekundariya, Saramago a ti tsalisile ka tidyondzo ta mintirho lana a dyondzeke a ku hisela tisimbi. Kambe mhaka ya ku rhandza a mabuku yi mu nghenile a ha li ntsongo swinene lana a rhandza ku va a lerha a mabuku eka miminti yo hlayisa a mabuku. A tirhelile ka xiyenge xa mfumo lana a nga ha li mutoloki na a nga se sungula ku va a tsala mabuku. Ka vutsali la yena a tsalile timhaka ti nga humelela emugangeni lana a tsaleke mayelano ni vatirhi, nakona a tsalile mayelano ni ku kula ka yena. A tsalile leswaku ni velekiwile ka ndyangu wa varimi vo kala va nga dyondzanga alideni la azinya a xifundzankulu xa Ribatejo, kambe a ve ka ndyangu lowu ni dyondzeke a xihloniphu ni ku nyika lisima ka vanhu lava hekolaka vurimi va kombisaku a wu tivi.

Ernesto Che Guevara de la Serna kumbe kuvula Che Guevara leswi misaveni hinkwayo a tivisiweke xiswona a velekiwe hi 14 ka Junyu wa lembe la 1928 le a Rosario atikweni la Argentina. Ali Mateula ya Ernesto Guevara Lens na Celia de la Serna. Che Guevara akulile amugangeni wa Cordoba lana vatswale va rurereke kona nkarhi va nga mu wona leswaku wa xaniseka hi mavabyi ya xifuva. A dyondzi a tidyondzo ta sekundaria le a Cordoba. Hi ku landza a kongomile edoropeni la Buenos Aires a ntsindza wa tiko la Argentina lana a yeke a ya dyondza a tidyondzo letikulu ka xiyenge xa uongori. Ndzhaku ka loko a hetile a tidyondzo, Che Guevara a yendzile hi tikonkulu America, ngopfungopfu America Latina, lana a gameke hikuva a huwelela leswaku ni sunguli aliyenzo hi tikonkulu America se ni tiva tindhawu tinyingi, hikolaka swikarhato ni nga swi kuma se ni sungulile ku va ni tiva a vusiwana, vusiwana la ndlala, vusiwana la mavabyi. A ni kotanga ku va ni daha a timbabyi leti ni tlhanganeke na tona hikwalaho ka ku pfumaleka ka switirho. Che Guevara a vonile a kulwa ka murhangeri loyi a hali ku hlawuliwa Jacobe Albenaz Guzman loyi a rhangeleke mfumo wo seketeliwa hi xitshungu na a zama ku va a heta a swikarhato leswi swi nga hali kona, a zamile ku va a herisa a swipfunzi lana a nga ha navela leswaku xitshungu hinkwaxo xa le Guatemala xi ni a vutomi la ku fana. Mfumo wa ximerika a wu nga pfumeli a maendlele ya Arbenz lana hikwalaho ka mintirho ya xihundla siya u lulamiseke mintlawa ya ku hambanahambana yin'wani ya vusoncwa leyi i nga ha fanela ku va i lwisa a mfumo wa Guatemala hikwalaho ka ku va a wu ni swiendlo swa ku hambana ni leswi a swi le karhi swi landziwa hi matiko ya America Latina. Hikwalaho ka mhaka leyi, Che Guevara a sindzisekile ku va a suka a Guatemala a hundza hi Mexico lana a tiyiseke a vunghano ni vanghano vakwe va tiko la Cuba. Ka ku hundza ka yena, Che Guevara a ve a hlangana na Raul Castro hi ku landza a kumane na Fidel Castro loyi a wa ha le ku huma eka ku va a khotsiwile hi Fulgencio Batista a nga ha rhangela a mfumo wa dli a tikweni la Cuba. Ndzhaku ka loko ku vonekile a nkhululeko wa tiko la Cuba, Che Guevara a ve a goviwa swanga murhangeli wa banku la Cuba ni ku va a li holobye ya machapu. Hi lembe la 1965, Che Guevara a tsikile hinkwaswo leswi a swi rhangela atikweni la Cuba lana a kongomeke a ku va a ya lwa a nyimpi a tiko la Kongo na a ticha vito la Tutu. Kongo a ku le karhi ku lwiwa hi nkhululeko. Ku hundza ka yena hi tikonkulu Afrika, Che Guevara a ve a kumeka a Tanzania, Argelia ni le Benin. Hi ku landza a tlhelele atikweni la America Latina.

0: Kama timu ya siku na mutla hitunzukili akukoviwa kumbe kutangiliwa ishitokolelo sha Nobel da Literatura ka José Saramago, mutsali nkulu wa mabuku atikweni la Portugal, abeyo oituka utubru walembela 1998. Nakona, hivulavuli kukumiwa kashe Guevara le a Bolivia, hi oituka utubru walembela 1967. Matimo, mabaliwe hii Dalila Mikidat, matuliko makelama kumbisiwa hii Alfred Muyanga, kabukandlisi la Joinki Zungini.
1: Mutwile matimu ya siku.
2: Ike nsile keva na kulori Alfredo Muyanga shikangwe na Joaki Zungene kuva musikotile aku ifikisela a matimu ya siku na monta 8 ka outubro ka 2026.